E tūana ki te maunga, e kauana ki te moana. Kai a tāua te teihana o te upoko o te ika. Irirangi manawa, whare kōrero me te upoko.nz.

whakarongoa ngā koutou ki tō tātou taonga te reo irirangi o te hiku o te ika, iwa te kaumāwhetū iratahi te iarere.

Drax projektinde Summer Rain. Toy yakite moana. Te ipo ka otei ka toy yakite ao. La. Kupu nga kōrero. Rangatira whakahirahira te ao Māori. Te ipo ka otei ka.